mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday onimo logunjo ninu osu elekejo ogun re to nbe ninu Christi o la ngba die die mama o logun nu Christi so mo lanu le mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo Olorun o e dide nle oni ni ojo Thursday ojo Alamisi gbogbo eyin te wa Sona Church eyin na e dide nle e wa do bale wa kunle ni bi pepe sa gbogbo le e ja lo dupe lowo baba agbalagba Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan e ma bo e ja lo do bale ni waju baba mi baba re in tin se po lotun ati losi

0: Nice, gbogbo eyan omo Olorun to dobale, kan mo ki gbe Jesu o ma se. Emi mi mo se. Olorun ti mo pin iyanu bo se to ati bo se ye, mo dupe lowo re. Mo dupe pe mi lokan, mo dupe pe ibewo yen de sodo mi. Mo gbe oga, ola ninu ola, ogo ninu ogo. Gbogbo eyan omo Olorun te dobale, iwo sa ti mo gboran. E wa yi ka otun, e yi ka osi. E so fun baba mi ologun ajobo po se. Ipa ninu ipa mo gbe oga. Gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu sile ojo oro gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu ma so pe Jesu o ma se baba mi mo gbe oga titi lai lope mi lodo re ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e je so bayi wi pe bi iyanu oba ti kan mo ti ibokan je ba layoyo ki won le ba won na yo dupe lowo Olorun fe ntiti e de ati mo en to kan bayi boya wo ni so bo ba be nikan yo won ba wo na yo mo ti so pe ah lati je nje oni ya no wa kan mi olufe to ba ti le nse nkan ti o je okan o yo kan o Olorun ki so ni magic ki so ni dan sugbon ni se iyanu ni kini won si npe ni se iyanu ko si abala ti o le pin si in bere si so ni pe ma bere si wa su e laipe e gbe owo yen soke wa nawo wa ni baba mo fi oruko Jesu be o mo fi oruko Jesu gbadua je ki owo Olorun ko kan mi na je ki owo nla re ko kan mi be mi wo lo na yanu lo na ara in the name of Jesus yo si mi lo na yanu Jesu oluwa wa e mura o oni ni ojo Thursday gbogbo sona church patapata a lo pade ni awon sona church wa 8 na lajo bere 10:30 lajo pari e gbogbo eyan eyan fe ni bo le wa te tin gbo mi e wa dide nle o gbogbo eyan omo Olorun so le ba wa ki hallelujah la mefa e mo deja re somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyan omo Olorun kini kan mo pa mi lekun moju enikan ni kini woli ese bibeli ti mo ba pade ati nti emi oluwa so fun mi ati gbogbo awon leta orisirisi ti awon eyan ko si mi mi ti e wa me ti mo fe mu nbe o pa mi lekun gan e je ka lo sinu iwe Matthew 22 maka ni verse 24 e je nka lo si 28 ese merin pere na ni si marun o ni o si wi pe oluko ni Mose wipe bi enikeni ba ku lai ni omo ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o si le gbe iru omo dide fun arakunrin re e gbowo lori kin lo de to ni ri ntawon eyan yoku ri se awon farisi won wa bi Jesu lere pe awon ri bi enikan ba ku lai lomo bi enikan ba ku lai logo bi enikan ba ku lai rise se gbogbo eyin te ngbo mi dide nle ko ya le ese re mole agbara ti oni je ko se nti awon yoku nse ma jemu to mo ki gbe tele o leyin pe oni ri nti awon yoku nse se just se mole ma jemu yen jabo le loruko Jesu enikan ni woli kin lo le to be ah aro yi o le die gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e wa gbo nti won so ni verse 25 won wa bi Jesu won so nkan kan fun Jesu won se interview fun Jesu n woju won won ni sa won wa ni awon arakunrin meje kan won wa lodo wa iyen ni pe ni adugbo obe yen amopo adugbo yen sugbon won wa ni adugbo wa won foko bobe lasiri won ni eyi ekini leyin igba ti o gbe aya re ni iyawo egbon ti en lo sele si o ku bi ko si ti ni iru omo iyen ni pe akobi ile won ku omo meje ni iya kan bi akobi ku je ngbadua ninu ile yen gbogbo ile te ba ti se ami eni loku eyan lorun lodun sami o ko gbe to ami mi bibeli wa so wipe koni iru omo akobi yen odidi gbogbo ojo to lo laye ko ba won bimo e wo nkan ibe ngan ki mo nlo o fi aya re sile fun arakunrin re iyen tumo si wipe elekeji o su lopo ogba iyawo yen eyan mo kekeke te ngbo mi nin adugbo ti won yen nkan buku to sele nbe ni pe nigbati egbon ku won mo se na ni
1: odo awa oni dudun bi na eni to ba tele ni o su yawo lopo elekeji wa su lopo bo se su lopo gbogbo akitiyan lati tun bimo elekeji na obimo o na to ku gege be ni elekeji pelu eleketa titi to fi di ori elekeje obirin yen o fe akobi number 1 o ku lori e akobi number 2 o ku lori e akobi number 3 4 5 6 7 agbogbo yen dide e wa ke mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin ogun buku ti ma je yin o mu amu bo laye wa ki gbe nbi to ba duro si wa ni ja bo le lara mi abe wa wo nti mo nwo ni e wo film ta jo nwo akobi onku iyawo gba o tun bo sori elekeji iyen na tun ku e ki gbe gbogbo nti won pe ni pana pana pogo pogo lara mi lati iseju yi lo ina kan obirin yen si ti fe won family agba ko ni o mi o ti men to logun e won ti bibeli so ni verse 27 won ni nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu o na koja lo a ko ise bibeli kan pe obirin ibimo nje ni ajindi oku ayata ni yo wa se ninu awon mejeje nitori gbogbo won ni o saani gbogbo won lo saani e wa won ti Jesu fi da won lo ni verse 29 bi olohun ba fun wa laye ese bibeli serious gan Jesu da won si wi fun won wi pe eyin sina nitori eyin ko mo iwe mimo e ko si ma agbara olorun nkan meta Jesu fi da won eyin sina eyin ko si mo iwe mimo eyin ko si ma agbara olorun nkan be laye mo pe popo iwasu mi ni iseju tenteni sa ni oluwa gba mi lowo ogun amubo oluwa gba mi lowo ogun amubo gbogbo eyin omo olorun te nwo mi ateyin omo olorun te ngbo mi ti owo re bonu owo wa wa ki gbe nbi to ba wa baba mi gba mi lowo ogun buku ti en pe ni amubo eje nso bayi bi eni keni ba ngbo mi laaro yi to ba gbekele ara re oh my god to gbekele e wa to ni to gbekele certificate to nbe lowo re o se se ki eniyan oku sinu isoro to rawon kan be ti an ti gbekele e wa won anu ki mo fe fi prayer se a ma sako awon kan ti e to rawon ti ngbadua bi alaini se anytime to ba gbo pa npe adua bayi yo yi so bori mi awon eyan ji ladugo ori ti won le phone meti ori telomi o jese mole laini di loju ti e bi igba ti nse ranu ni se bi nkan kan ni bibeli kan le yi e se bibeli to pa odidi eyan lekun obirin lo odidi okunrin meje sibe ko mu nkan kan bo iyan to mo si wipe obirin eyo kan o le pade oko 40 ko si mo re nikan kan fe ile aye yi ile aye agbara ni sa ma duwo de igba ti ogun ba to wole ko to dide lati gbadua ka pe ru obirin ti gbo pe ogun buku kan be ti npe ni amubo boye iba ti tete dide laaro kutukutu ojo aye e iba ti ma gbadua olorin wa kan ko o ni memo poju ogun laye o lati gba iwe ni ba ti mura sile awon kan be to ye ki won tite kaki eyin mama mo ji awon me ni gbogbo igba ta ba nla anfani ati gbadua bayi gbogbo isaaro ta nse ati sale mo fi si awewa awon kan gbo mi loni to je wipe ko si ogun mi ti won ba fa ju ogun amubo lo ko si nti owo won te olohun gbo to dale lowo won agbara kan be ti mo je won mu won ati mu sugbon won tun gbon bo le e se kigbe eni baba mi elada mi dide gba mi lowo ogun ti en pe ni amubo egbe owo le idodo ki npase gbogbo ile te ti ngbo mi mo duro ninu jigbujigbu.

pasto kan be to je pe gbogbo iwasu ta won mo ri laye e ti won fi taku awon eyan ni to ba ti dibi ti en ba ti fe mu iwasu iwasu bi o se mo gbogun ti ida mewa atore nikan lo mo ko ri awon iru awon bayi ko ri ogun ti awon eyan la koja e je pada si aye obirin anu obirin mo se mi gan o iwo na wo ka pe iru anti e ni iru anti ka po mo to binu ni mama to ti dagba yi ka po awon omo ti eni baba obirin to fe oko meje ti gbogbo e si bomo lowo kini ngba lowo e iku ni eya tan gbogbo eni to ngbo mi alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi oko ire ni omo ire ni ise gidi ire ni wa ke wa ranju kankan alagbara idile to ngba ore sonu lowo mi ma jemu ile baba mi to ngba ire sonu mo mi lowo bayi loluwa wi ile lanu o ya gbe won Egbon ti Bibeli so ni Matthew 22 verse 24 to 28 Bibeli so pe obirin yi o dana fun odidi okunrin meje sibe ko jere kankan ogun buku logun amubo oji o dana fun okunrin meje she cook for seven different men and yet ko si kankan to say thank you won jale lo na ni ikun pa won lowo e na ni ki se yen nikan okunrin meje lo ba obirin nikan sun kalamana shanda baliaba so mo yo okunrin to ti ba osun so mo ya won okunrin to ba dana pelu gbogbo akitiyan ko le ba loko lede ko si nta o se ni agbara eni to ni aye atorun a fe gbogun ti amu bo ni awon kan be to je pe won ti sise ni bi ise ti en ti sise o se fun oge eleyi o se pelu gbogbo agbara igba to ba di akoko lati sun ore igba yen ni won ni o ma lo ki lo de ti nkan re pe lowo ti e obirin dana fun odidi okunrin meje awon mejeje si ton bo na ni wa gbo o fo so fun odidi okunrin meje oba lakoko fo so obele keji fo so obele keta o toju onje fun won sibe ko si kankan to duro so fun ko se eyawo ni bi to ba wa ke eyin o fa mu bo e gba ro oluwa lara mi o ya jade lodindi gbogbo ọfà burúkú ti ń pè ní àmúbọ àmúbọ owó àmúbọ ire àmúbọ ọkọ àmúbọ ọmọ tẹrí wà ní báyìí lolúwa wí iná kó tì ọ jáde lára mi. ẹjẹ á lọ gbogbo ẹyin ara alé ṣó ń gbọ aago mẹjọ ni o bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹmí ẹ̀ ń bẹ láàyè a gbọdọ̀ gbọn ẹ̀mí òfo a gbọdọ̀ gbọn àmúbọ a gbọdọ̀ gbọn dànù ní gbogbo sona church kò síbi odé tí ayé òtún ti kọ mọ aago mẹjọ ni. Gbogbo eyin omo Olorun bi awada bi ere oye ka gba holy communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko si nti oye ni ojo Sunday tin boy now lagbara eni to laye atorun ni ojo Sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun. Now, eje nso bayi nkan kan mo fọni lara obirin yi enikan ni kini nkan na nje o je mo pe obirin ti mo nso tan e ta nwo film aye e alakoko ti mo notice e ni wi pe o ku lai lomo pelu bokun imeje se loto ko si tun ba won lomo emi amubo ki je keyin ori nkan toka si and enikan ti amubo ba nba ja momo ti o ba ka ki soro e o ti daran emi amubo oji o lo ile aye ki se pe ko lomo nikan eto tun wa buruju be ni pe sibe ko ba won to adun oko wo in loko en ti ba mo la mu bo ki se pe oni mo ni a mo ri ire sugbon ko ni pe lowo e oni mo fi so o en ba dake en ti se o ba dake oni mo fi kilo o didu o pa si oju kan to njo ko pa si oju kan baba to nka agbada mara yi didu o pa yo silekun fun idogun ni o idogun yo silekun fun ijera ijera si silekun fun iku ojiji enikan ni kile nko mi si mo wa ku osi ronu laaro kutukutu ni ka le mura eke eyin agbara te fe npe lowo olore eyin agbara te jolu ori o pe lowo mi o mo boju e ti change bayi wa ni bayi loluwa wi e ja bole lara mi e ja bole ninu eyan mo mi toro se se ki eniyan mo pe lowo olore olore nwa sugbon won eduo pe ni alaanu nwa won eduo pe ni olufe